0: 고시노 잠징 아티 냠데노 야 잠지 야르게 송데노 또 다세 프레젠트 시츄에이션 다세 땡상 네루 탄톤데 냐나 카주시 통돌
1: 다 당드리 투스다 타니 케당 아다 에나조 케당 보티 케당 실 미냔 칸지 야마니 케당 제르 미냔 칸지 메노 메케 헤레 다테 오송 부사니 케당 아다 다사 요케 투운 망체가 다 주크 아바망운테 아바망 운라 케당 아다 주크 제와지 보르도 나타 스카트 포 케당 나 나라 나타 하고아 농 셰세 농 제르케 조슬라 나타 망체 아바망운테 베케 슈크살두 나타 잉글리시 포 고조 나타 야르게스 쿄 나타 사이언스 포 고조 야르게스 ᱥᱚᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱢᱮᱛᱷᱮᱢᱮᱴᱤᱠ ᱯᱚᱠᱟᱡᱚ ᱭᱟᱨᱜᱮᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱱᱤᱜᱟᱛᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱥᱠᱟᱛ ᱯᱚᱠᱟᱡᱚ ᱭᱟᱨᱜᱮᱥ ᱛᱟᱭᱱ ᱡᱮᱠᱟᱱᱮ ᱠᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱵᱚᱢᱟᱱᱤ ᱠᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱠᱷᱟᱝᱞᱟ ᱠᱮᱛᱟᱱ ᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱞᱱᱟ ᱤᱱᱴᱚ ᱜᱮᱨᱮ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱞᱱᱟ ᱤᱱᱴᱚ ᱭᱟᱱᱤ ᱪᱤᱨᱛᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱩᱱᱛᱩᱡ ᱞᱟ ᱠᱮᱛᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱡᱚᱝᱫᱟ ᱨᱤᱥᱟᱞ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱠᱮᱛᱟᱱ ᱢᱟ zinda chupa rikila gupari leb thone po te kedang jiga bola te ngata keda lobchen bola boti lobchen bola kena nangmi chokshi ka kena ngata khong kena te ngata mas kad gun ko te number gun mi shik te yame kena ngata exam tang na dik matang na dik zerkane na stang dik shar to te osong basane ngata zinda chupa leb na tu chane po thu gun ko chikshi elos ke to yale te osong basane ngata jingo chona kena ngata chikshi I skat bola kena nawa sal go shi du something asam ra gele
0: tene ta tena nang thunte tena nang delte tene nyina jiwa jikta nyira jungchi taldik pe tene ina kazuk sik nawa tang go shen du tes ko la nyira chi jun le
1: ta jungchi taldik pe choni ta nga ta hala malam nga ta ta khong ne kedang e ka kedang ta skat lap kane kedang gergen chula gergen ji skos te nok pa ina skya ta sang e jukon chol la nga la jukon chol la kedang gergen skos te dikches mi du nyapu nyapu kedang lopchen gun kedang tus tus ka ta sang ngan ma jin ne kedang ta sang ta jung lop din ko jinda chikpa ne kedang get pa jung chon nga ta dep sam chot english deb to science deb to math deb to chi deb na te win pula kedang ta sangma nga ta chon la bulen ho yale te pul besane te ne ko kedang ta I boti kedang lopchen bo ya lop deb ma nyun mani mani nga ta la laptop mi du nyampo nyampo ta sang nga jinda gupa na chupe kedang lopchen jing nga ta boti jiga jing nga ta chi so lopchen jing ya ma kedang sab kitab chi choset ya pati kitab kedang ta I sang nga ta lo sum jing nga la kedang sam chi thob go shob thobet men dang drin nga ta kedang I jiga un stationery so shi zen nga ta pe jot kang zen ya ka ru chal nga ta lop down la te kedang chi bi thon chen met pa chi shi ang oto chi thon chu song du ya le te wo sa just te kedang ta jung sir pa one kedang lop deb guna kedang ta sir ka nga ta chi sir ka nga ta thop chu go shes ma khachen du ya le te wo nyepo nyepo kedang nga nge to ju na le nga ta I kedang jiga bo kedang nga ta I bodies kedang nga ta kya ga le kedang setim ket pin na kedang ka le ga to chu cha ni te nga ta chi shi nga ta thu gun la kedang nga ta yujung e thon chol la sa thop che zin do ya kedang yujung e kedang nawa nawa ma nga ta chi zin do te wo chi shi skyo che du te phe kedang nga ta I u kedang nga ta I chi ge nga ta kya ga le yujung e kedang liu ke pin na kedang nga ta chu chu che spe kedang nyepo kedang chu chu che spo nga ta chi po kedang kujo tang chik po dikni jibitu sam singa tan tenen ko lobjong chog chokan yo yani tam site skat po zerkan yo te zerkan bo yong go shas te di nyen kan sil nyen kan ta te skat mo ngata ta sanga tang sama no ngata ngata last pain zeno boti ni skat ta yo zena in skat skat po kena spera tang spa chik bo man pa kena ngata ta ngata shugu karpe ka ta te spera tang kan bo spa bi ala ka zo pa bin chika kur de pa bin te spa chis pa nyen go shas po te un nyen deno ngata tan tan la ngata nge sam bin ngata ngata shuri ket bin chuchino sam de sam ra man ni kena ngata sama ka tang chak tang kena ngata chom la bin nga tang kuchu tan zug chön nga tang mane shuri ge pen mane chuchis ma manok sam gonji de to chut chan nga tang sangmi pe ma jiga chen nga tang phantok chen gyu shidu ge de
0: ne nera demba mols de ne sif skat chi put na de ne yu ge ga de liu ge pen na chuche ma no de ne cham ka I botis ka di ga nga tang laglen mi choi ka nga tang chang mi chang de ne nga tang yu chuches bu kas pe no mols de ne ta achole tanera thame ti wa de ne ladak se yong se mi mang de na nanjin chir himalaya region na cham ji ju di yot tene khas kar mixel de ne nga ta junu khok tong gun la tene nyera I boti skadi ke skor la chi ju chesit le
1: nangana ta ko lo man pa ji no ta mi khas pa mang po ji ju set ka I la ras nang ko indo himalaya region na ta nga chok che ta khong la izuk shi chos azuk chos de ne nga na juni ma gas mono ta ta inas ka ngana sang chun ka ke nangana sang lo jon ba te jon ba ngula te o ju pu chi nija ngone ka tang tri tu tang thun de ke tang angrezi jong ya in science jong ya mathematics jong inas ka nyapu nyapu ke tang te o cham shi ke tang nga ta ju la sne pe ke tang cham shi chon de ke tang jang ayut tena ta chos la ke tang nga ta I himalayan review bin ko la ke tang nga ta ngati skat pu na shis ngati mirik

0: ne shispe ki tanga di skat pu jang go shispu ma kachin du sam sam ra ta te mang khas ka nga ya me ne mixal jus tinga ki tang jon ba un le ju gan ta gan ba un ne ki tang nge sang ga gan ba nge sang khas nga sang ta ga no ta khong le ki tang nga chok shi ki tang nga ta ju lon zen ya nga chok shi ki tang khong la pas pe ji chi pu le ya le te nga mang khas ka nga jon ba un le te na ju
1: ka sa te ne ju le te ne nge re wa bo ren te ne nga ta ju nu khok tong gu ne te ne I bo tis ka di ge ga Kongoni Jongdar Salte Tene Kongoni Iskat Putene Yamashuga Lucius and Reva Yotene Inabodan Yam Putene Aji Lungtin Kankar Gil Gutenera Tene E. Buddhist Kadig Escola Tenera Tivatilan Salches Boning Tapani Tuxi Changule.
0: Oh, Tuxi Changule Tuxi.
2: Daksanijaguni Squijabs Nong Lobzan Yampo Buddhist Kadigeka E. Tivatilan Bosan and Yotpen. Sankan Langes, Teningatang Imbarbeka, Nijaguni Tugyang Sefia, Lujik Sanchez Lapulen.

0: pa agar kato yulpa sak lok se agar kato ade chiz po apnai bana kato ngati di chuli ya kushu yare ziz de ado tsam chik hefazat basi chak pa zarurin adon ngata nga bache sha chinsu adon agar adon ngata nga bache sha na ngata ade kana ngata amdani sor shi gan sonde ade kana ngata nga pene yung mi sor shi gan chana adon ngata nga hefazat luz de
1: bakshi jo mana ardamomo jo chana daksa ngati yara zirna ga laksuk shi gan na ya mala chashi kurang en na sang ya mala ga kasumi ngata fruit chi ka rakasumi penjik zere ya strange tapna nan lagati chemical chi kong se da de chus pro gita zo thana dasa nga ti khatte la da gira zer na ut song ser ya apna ya organic sector to chen zis du yot pana dasa nga ti jim kun lang chemical fertilizer kun kulia ban da se vermi compost so son ati memos kun istemal ben yot thana di ona yimbo yimbo dasa chemical fertilizer kun nga ti ban song thana dasa nga ti spray ba pat mi na nga ti ya chemical kun kolet dasa misal nga ti tren ya kushi ka strain porso na dune nga ti san la yarazane chemical riang de ka kol bat pende thana dasa nga ti organic song sen te pole ji chemical kun chang ban chu chena or dun la yang local elaj boz der bat pi chang yan ti shi da na ha gu na jis
0: chana jis ki nga ta gunde cha agriculture yang department ni taraf sang yang notice yons ki nga ta pura organic chu sen zer mana ka to ade so ka chemical fertilizer un ya chemical pesticide der stin sat khanis manun ya ga chus man ju na adu ban ba sen der adu nga ti fila fayda ina pa dare time bini fila nga ta matlab time bini fila nga ta bulik halka nuksan cha yon chin chazer bana nga ta ade production po adu ekdam ban bagan chisnget market bana dare organic tariqe ka ngates adon control ang bangen chin sare jese ki mishnot pis manon jese organic pesticide zeri no chin jese ki ngata neem oil on chin dana tola alag alag organics manon chin adon spray bana ka tong ates control bachin do min mang ates jese ki dare is de light tribun zere ad strin win biamalat se so strin ulla light trib use base ngates ado control bangen chin ya do min mang ates etoga jese ki ngata yang alag alag soyon chin jisme chemicals rigon chin adunyang ader stwani juice pin se ya thak se aduni kane juice cho se adun spray banan adun control chachin basarya
1: bakshi lakha sab chana yang ati spray chi chik du togla yonuk paju ki daksa ati yara zirna food consumption la ati kargil na estik ya marketing mi chat pinju de a khana daksa uti ung sir gap na ati memos kun la di ati ya fruit kun kulia mala bahir country na na chat pat pin ata resource sos yot zen chot pin chana di anuk ati memos kun is gatuk na mar gi ja por gosha zen or gatuk zosta chi ka kon market
0: Kasa, bilkul yeres man argyala sawal chitis du ngata dare issue yot khani sawal ina paya. Chana momos ngata du face benot. Jese ki ngati laga source pona yot bilkul chuli yot kushu yot. Lekin adun la argyala rate chit hopse ngati ade farmer unla fayda cha chas pumma na zarurin. Tab jake khongas ade yahan shok peda chet de. Agar adu kho ade ka independent kato chana kato. Jese dare chuli yot kushu yot. Adu minma jese ki ngati sibak thon yot. Momo sibak thon yi bariyan pata met ngata chi bachin chi bachin. Chamin zer khan po hela du nangas agar ka to di bagh chi ka to ta na ngate kal ko chi bo khala si bag thon la ngate jese ke choskur zer beta dare ado bilkul india ma se world yang bilkul requirement bilkul mang khimo yo tin supa chana ad veli wang khimo yo tin yara ngazer na adang medicinal properties zere khoma na sihat la phanke chan chi shin su chana adun ngati farmer un la jese ki dare ngati chuli khorang zer na chuli dare ngate ngati ut administration is bahar la kal bi phila sign bas du lulu group zerin chi Dubai Zere, Saudi Arabia Zere, Gulf country and Kalbi Philakons Lulu Group in Zuk Lulu Group Company in Zupa. Yarazana Hazar metric ton Ladakh na Bahala Kalid Zere. Chanadare Bilkul rate pukam rik top nang bilik adangates interest lenidancha. Ado Jeseki co company chana kwang paidal tachin, the company chal tachin, fide gal tachin, yarang a rate pondachin, lekin yari malpong ade koi zerbi standard pikayong margus de. Jeseki darengan yarangayo changma chulil changma yodeka. The top hangs a jacks bilkul. Na to stabiar ma ba nas gor ba nas man mata ba na ngates adwa jis ki time chike chik mata ma gar ni ma phokcha du gar ni ma phokcha min du adu stabiar ma ba na jis ki ma ga chi shi ka ngata fayde ki lenchin na ka to adi chi speak ngates waqt ta mar gus de jis ki dare ngates halka waqt chita na ka to sna thok phitok chik agar ada ek ghanta phing sa agar ngates chuli chik den na ba na ka to ada kani yara ngata income pa barabar ochin jis ki company pas ma na de chi chanda ma na phite yot khani chanda chin mi kher ya company ni pasma chunche size yot khan chanda de chuli na mi kher de khong matlab 40 mm kana ek chho yot khan chulin jazban khong sang man khong repetition chigin de khong di kana itna kharcha base dehli na india na ngati dir na bar bar khong bahar la cargo base kherchin ade kharcha base khere mall all sagan chung mana khong cheese po badi gyo margos de jese

0: ngatang bahar na yong chinga am yong chin ngatang kela yong chin da ringa tang yong yong bde chana yeres mana prefer bin do da ringa na yarang da to mana am mean mana am chik mana badiyari kalarun badiyari size un chori gyo na katong ate sang mana mana khyari tang nang lip tang se khondo de just there to spoke kela in kela mana yana chandang chan kele ta na yeres khonga khangma phun la za family za do khoncha min de dana chola e yulu ne and de chana adu adi filang ate ngati nga choga den ba chin na quality dhyan ta cha bilkul steen win na time kas man ta cha ade stabior ba se gorcha ngati mazgor ba man argen la ta ndo ya ta argen la mi bing mang yan ma min dug ngate berkha ta se pha bana chak chak so se nuksan chin dug chana adun dare na manage bana ka to ngata adi ka na fayda wa nda ba le on chin pa sare
1: bakhshish lekat sa chana spero na ta man mo mo lakin tus pus ga ta khash jata ta minuk chana akhir pi ka ngati sagyat pon la khushu zan ngati stakhjia git bad bakan kun khushu zan ngati raltan alaqa kun la yari shidan na gasuk ya ren thoshan spero lu muluk samet bakhshish
0: khana ngati jese ki chuli kushi get bad bakhan sa ga matlab ngata du chokshi chorin du de ki lip chiong mar go shin chang ma ba adong ates mi sam ja bilkul dona dilas pong ata chunche mi shisha sun ga chi shi kan ngata agar source jo na income yong ne na pene yong ne na ka to adong ates bilkul na ba sel tabior ba se bilkul cham chi halka bulik aziyat richana ka to adon ngates thyak se adi chiz pyang ngates improve be koshish bata jak ba jak ta ngata jese ki ata pos changmek tang se yo ya kushil changmek chuli changmek de sana tang se su that's why ngates phang se ne jak se yo adi gana ngates that's why mun la mana that's why hat pe hat rakhi ngates that's why zen yo de chana ado men ma ngates ngati taraf se dare agar ka tolta na ga to yang naya yong mi generation la ngates chuli kushik tang se duga adi ang sambe gar jage gyod na ka to ade ka chuli kushu ta se ade ka aur ngate de so zeri inang men de free yara ade chiz pe kene yara investment so so sin yong me 5 ya 10 sal pe yara ados fruit ta mana yara ade ka na yang income source ya yong chin ka sa de ani ka

0: di mihna songsen rewaling fan phut tong sare o nga che mis ong chin tane de no mis la nga che data tang chin ju ya khwe de da rang chok ese jin juks pan kwa chang pata me nga ti gi ese jin ga chuwa khiran las bar go shin ga chuwa khyan duk par go shin meeting ang hang ga chuwa duk par go shin jare nga che awareness tang chin mihna mihni do mis is art ta ya di ka district ka lwana district na pene phut tang chin ju
1: kar wal tan za sumir gam na kwa cham chi tang chin
0: 25,000 jumana phankena dare ranzer na ya gormeni yunkhane dia ngati district ke pesion chi district ke pesi ka chita ma jerna dare gormeni pura dia esi jil na tasyo jo chin o yang ngati enarlem chamin ma baqi ya emedi zere ngachi yang den yo chin fruit processing zere industries pasna syo mengar re fruit processing class bacha member si chiz misal nga mar khurchet nga ngi las pu nga mar khurchet nga bakery fed nga ozok pejerna ngati peni kasna ma fruit processing industries pasna mat kho individual khonats box na 40000 odena 40000 khoyon chin group ikanga che bezer na ka to khoyon chin group pencham member na member re 40000 chana 5 member la
1: shuruat kana gozu ikana ta chin 40000
0: o gor khoy ta misal nga chi dieno o stongi shumiz ya stongi shumiz puta group pen khojuk se 2 sal chi 4 gushin jo
1: maksud
0: 2 sal gab na ta du goya ese jin nko durin do nun safta sen nga chi kina data tan chin ki ngi member post processing ka las bello kwa dikana industries bideno ko application ta chen mem bolag manager sta chen do o ngi bolag manager post namana industries pa sa chen jo individual labana 40000 group ka bana 4 lakh
1: tamam
0: o tana o kya
1: group pa me atza me umar gushin malapo
0: me at po 5 nafar o 5 nafar o 4 lakh top chao o top chin magar eden na chachin ju ya misal kyari punga te individual bendu pata group e bana 4 lakh pe ni kyo mana nga ta cho factory gir gos o cho go machine gir gos don langa ta jagar nit pa mindu di feres individual la cho sunse awan chi khose na nga jak se nga chi dare bo mo fruit processing las ba khan nga ti tsg spera tan sin nga tsg no fruit processing las ba khan bizna fare chu
1: nga ti tsg khuria yara ga chizat pika phan ke o ma chori sun mi ka ya la khlas ga ga den da age cha chori
0: kyari punga ti sun mi ka ju o sakyat pyo denga te sakyat ka khar puzlas bachin ya balang jar chin sakyat ka chunma tap chin maga season season ilas bat pa jungati bu mun chez ban tg mana season pu khana dar demo de o den angis mis mis yong wen sa thok mis mis lene or gun la netting in na tailoring in na dule chik in na embroidery shul chin kha chiz mana ka chukla shi bana mana ngen cha ju yang khong yi den dik miomat pa ya gilas pu bo zere odika phoka shi
1: ja sa ba jung ata spera na mang mulu sa mang ata waqt pu se ja ta mun dok chan ngi akhri sawal chik chik ju mati a chen mon la yes ga chuk jaltik mulet ki di chuk siki muni kana nga tes diun be qadir ma ba qadir she se diun kana phan kil len chas pu zam tsak khar chan do ba shi
0: ya ju yan ti ge station ma de mi ka nga as mati a chen mon la di u zeret ki ha ga yul chenga bulak chengi enar le mi sikim pu ka to dulen yod na mana chox ma bas de no yan tan juen ba cha che zer na nga che stule lo 3 4 5 sal so sin ki nga chan de age so se di chir so se mana misal kha chik lak pati al dan yo jo yan tan nga ya ya jix ma jix pa mi tamik ma ba ran so se ka mi ka khans pe koshish ba cha ga bulak chenga bo mi ya nga tan ya dare bo mun age khir bi koshish ben yod gourmet is in na ya nga tan ga cho ya independent koshish ba cha ju ya de so mi duk cha ya dal mi dukcha khama mitan se midukcha ngati khamila san chote gi group yanok join bases na to fito la san base gormeni sikim un kan antes feda lencha gi sikim penok yanta ka to chi awareness shir goshad na ngachi awareness program yo maju dune yante join base odune kana awareness lencha he mi dena gi program blog manager unis nena tamaju awareness tama dune yantang shirkat base dune kana fan khelen len mi koshish bashi wassalamu alaikum
1: marche je sene mo yara yantir chik uju zeret ki yari yirin chan waksan
0: yas bin sedi
1: kas kutu zna yaslam alaikum
0: yas ju shukuriya
1: dari saqpa yantiz khatija banu kalashtar koordinator kana trisu gyan chut pin dia trisu na yam bo diri ngi achinu mundi program puchoms nan mit dugna yang program na yam bo yantana tuk tuk diman po nga cha